ga-eri isi m agamadị ndụ wee nye chi m otuto, agamadị ndụ wee bulie chi m elu, agamadị ndụ wee hụ ngosi nke Chineke n'ime ndụ m. Ọrịa agaghị eri isi m, agwụkwọ awa sopa dabugo ala dị ya dogo ya ziri ya ma elikapụta n'aha Jizọs. Ị ga-ekpe

0: a na-ejezi n'ụzọ
1: gwọgwọgwọ
0: isi mgbeja gasịbe n'ike gasịbe n'ike na afade
1: gwọgwọgwọ
0: ejesikwa n'ike na kpaghaba anọkwa
1: n'ụlọ ebe
0: ndị mmadụ anasị wee bụrụ abụ na ejekwa enyi na pekwu
1: gwọgwọgwọ
0: mbe wee kpuo enyi si a na ọma na ụkwụ nke ya bụ enyi karịrị ntinye
1: ogologo
0: gwọgwọgwọ ọ kakatara ya na-echeta ihe anwata nke
1: gwọgwọgwọ
0: ngwe kpọọ ndị si a ka e na-echezụka ya aga na-agasị ike
1: gwọgwọgwọ
0: mbe wee si enyi ya biko ka ya ligoro na azụ ya
1: gwọgwọgwọ
0: enyi wee si a ga-aligo na azụ ya ga-asị ike mụ ọsịsọ ligoro na azụ ya ka bajọ bọsị